kava maringeti na nanda mula. Nindo ubagro rong may ano via kabin luto libo na ono na station yung o na tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Indo rong odi kina na ituruto ko mene kila. Yung bulong bulo binaga kina na ngon. Labi matanggali mati vitovi. Lakin rin tataro vi. Kaino ba kukoyang mong bulong bulo binaga kina. Na programo ni mbula na tuwa sa iba ba po hindi ono FM na via kabin luto libo. Pero talang anyo kong iwaro rong na website. www.planetaudio.org.nz Ndwa na itonga bambamba na program ni Mbulay.